0: To madalla a jamhuriyar Niger kungiyoyin mata ƴan kwadugo ne suka fara kira ga mata ma'aikata da su himmatu wajen gudanar da sana'o'in dogaro da kai da za su ba su damar samun kuɗaɗen shiga domin taimakawa kansu da kansu. Kungiyoyin sun fara wani gangami na wayar da kan matan kan wannan batu domin su haɗa kai su zama ma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da zummar tunkarar matsalolin da ke gabansu. Karotan Jima'ila Isufu.
1: Karkashin taken karfafa tattalin arziki da zamantakewa, ginshiƙin haɗin kai, juriya da karfafawa mata ne, kwamitin ƙasa na mata ma'aikata na gamayyar ƙungiyoyin kwadugo na USTN ya ƙaddamar da wannan gangami da zumar wayar da kan matan game da alfanun gudanar da wasu 'yan sana'o'i dabara da aikin da suke yi a fannunuka daban-daban. Madan Saidu Aishibo ta mana ƙarin bayani kan batun tana mai yabawa da shawarar.
2: Muna son mu waye kan mata bisa kan harkar nema na aikin hannu ba na wajen aikin gwamnati ba. Ko kana aikin gwamnati ya kamata a ce kana wata sana'a da za ta kawo maka wani dan mai ƙara maka ƙwarin gwiwa, kamar wani ɗan saide-saide ko kamar wajen wata adashi haka. In yanzu muna wannan aiki, in wata matsala ta taso ta wajen wata mace, ana iya a haɗu a gaggama a bata ta taitai muradinta. Ka gani kuwa ainihin wata ƙaruwa ce ga mata ko.
1: Sai dai a cewar madam Isa ta Garba Jibo, shugabar mata ma'aikata na gamayyar ƙungiyoyin kwadugon na USTN, abu ne wanda ko da ma matan suna yi sai dai kuma su ƙara mai da hankali domin cimma wannan buƙata.
3: Mata da yawa ko tana da wani aiki tsayayye amma kana ganin ta da wani ɗan faniyanta tana da wani saide-saide. Kamar ba mu gama kanunmu bane ba amma muna yin shi kowacce tana yin shi daban-daban. Shi ne sai muka diba muka gani ya kamata mu taru. In muka zam tsintsiya maɗarmin ki ɗaya daga lokacin nan ne za mu kai labari. Yanzu inda suka yi nisa cikin waɗannan abubuwan mata ne suke taruwa, waɗanda suke saide-saide tsakankaninsu sai ka gani sun yi asusu dala 20-20 ba hwata ba ne ba. In guda ba ta da lahiya cikin wannan asusun ake ɗauka a yi jinyarta. In Allah ya mata macikawa ta bar yara, su ma yaran nan ba haka nan za a bar su ba kara zube. Kenan abu ne tattali ne na iyali wanda in muka gama kanunmu

0: mu kokarin mu don mu koya musu aikace-aikace ƙanana-ƙanana da zai sa su samu ƴancin kansu, har ma in Allah ya musu buɗe su samu masu biya ma buƙata ababen da ake koya musu, kan ababe din da za su sa mace in ta mai da hankalinta za ta iya ci gaba da yi. A duba a gani mace wai in ta samu gida to ya samu, tunda ko ba ta yi ma kowa ba, ta ma kanta kuma ta ma ɗiyanta.
1: Mata su ne ginshiƙin bayan kasuwancin cikin gidaje, wata hanya ta ƙara haɓaka tattalin arzikin. Suna gudanar da ɗumbin ƙananan sana'o'i da ke ba su damar samar da muhimman kuɗin shiga ga 'yan uwa da iyalai.
2: A gaida Chima'ila Isufu da wannan rahoto nata. Ta ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta ce aƙalla ɗalibai 1,100 'yan bindiga suke garkuwa da su a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun 2026. Ƙungiyar ta ce adadin na iya ninka haka tare da alaƙanta lamarin da sakacin gwamnati na kasa kare ɗalibai da kuma waɗanda rikici ya raba da gidajensu. Malam Isa Sanusi shine daraktan ƙungiyar Amnesty a Najeriya, yayi wa Awal Ahmad Janyo ƙarin bayani.
3: Gaskiya abin yana tada mana hankali, shi yasa muka fitar da wannan sanarwa, sannan muna nuna takaici akan yadda shugabannin Najeriya ba sa nuna cewa sun damu ko kuma ba su dau abin a matsayin matsala ba, saboda su bai shafe su ba. Muna ganin cewa wannan kamar cin amanar mutane ne da watsi da abin da ya shafi makomasu, domin a wannan mako da ya gabata, wato makon jiya, an sace yara fiye da 30 a jihar Oyo, sannan a jihar Borno an sace yara kusan 40. Don haka wannan yana nuna akan cewa abin ƙaruwa yake ba raguwa ba. A ce yara ƙanana da suke makaranta ana kai musu hari, to kaga abin ya wuce misali.
4: To kamar yanzu misali, akwai wasu alƙaluma baya ga waɗannan na sace-sacen mutane da kila kuka yi nazari akan su?
3: To kaga dai da wanda aka yi a ƙaramar hukumar Uba Askira a jihar Borno da wanda aka yi a jihar Oyo, kusan mutum 80 kenan. To idan ka hada da alƙaluman da muka tattara daga watan Janairu zuwa watan Afrilu, mutum 1,100 da wani abu, ana magana wajen mutum 1,200 da wani abu. Wannan fa wanda aka sani ne, domin akwai da yawa da suke faruwa da ba ma a jin labari. Wasu iyalan ma za a sace 'yan uwansu kawai sai dai su sai da kadarorinsu su fanso dan uwansu kawai su zo su ci gaba da jimami da tagumi. Akwai mutane da yawa da aka sace su, amma abin tashin hankalin shine a ce a Najeriya yanzu an kai matsayin da a wasu wurare yara sun daina zuwa makaranta saboda suna tsoron kar su je a sace su. Wannan bala'i ne ba karami ba.
4: Amma kamar yadda ake sacewan kuma, hukumomi da jami'an tsaro na cewa su ma suna kokarin kufutar da waɗanda ake sacewan.
3: To wannan ka bari ka tabbatar ka gani da idan ka tukunna akan cewa an kubutar da su. Daga lokaci zuwa lokaci ana fitar da irin wannan sanarwa a ce an kubutar da mutum 500 an kubutar da, idan kuma ka je a zahiri ba haka abin yake ba. Mu dai muna da shakku akan irin wannan ikirarin, saboda abin da yake faruwa shine ana sace mutane bila adadin, ba wanda ma ya san yawan mutanen da ake sacewa a Najeriya, kuma ba wani abu bane ya kawo haka illa sakaci da harkar tsaro da rashin kulawa da rayuwar talakawa da mutane marasa ƙarfi da mazauna yankunan karkara. Wannan abun ba yau aka fara shi ba, ba jiya ba.
4: To kamar me kuke son a yi yanzu?
3: To abin da muke cewa shine ya kamata kada gaba ɗaya hankula su karkata ga batun kokuwar wa zai samu mulkin kaza, wa zai samu mulkin kaza. Domin idan aka ci gaba da sace mutanen, to wa za a yi wa mulkin kuma? An yi watsi da rayuwar mutane, an yi watsi da matsalolin ƙasa, kawai an mai da hankali wajen kokuwa da hadamar mulki. Mu abin da muke cewa shine ko mutane za su yi kokuwar mulki, to ya kamata su sani akan cewa idan fa babu mutane, to wa za su yi wa mulkin? Gini za su yi wa ko kuma bishiyoyi? Ya kamata a mai da hankali akan rayuwar mutane, domin kai wa makarantu hari da galabaita yara ƙanana ta hanyar sace su babban bala'i ne da zai iya auka wa ƙasar nan, domin an daɗe ana yin sa, kuma gwamnati tana ta maganganu amma an kasa shawo kansa.
2: Malam Isa Sanusi, daraktan ƙungiyar Amnesty a Najeriya kenan. To a Najeriya ana ci gaba da tsokaci dangane da wani mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a baya-bayan nan da soke jarabawar UTME ga masu neman guraben karatu a wasu kwalejoji ciki har da na ilimi. ita dai gwamnatin ta ce ta dauki wannan mataki ne don

0: I have four cousins.
1: ግርም ካብዚ ዝተምሃርኩምሞ ክንደይ ከም እትዝክሩ እስክንርአ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጊምኩም ኣቕርብዎም ክንደይ ዝኾኑ ናይ ቀረባ ዝማድ ኣለውኹም?
0: How many cousins do you have?
1: ኣነ 11 ናይ ቀረባ ዝማድ ኣለውኒ።
2: I have 11 cousins.
1: ንስኽ ኸ?
2: How about you?
1: ኣነ 4 ኣለውኒ.
0: I have 4 cousins.
1: ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ንሰባት ክንደይ ናይ ቀረባ ዝማድ ከም ዘለዎም ክትሓትዎም ትኽእሉ ንጁሊ መልሲ ብምሃብ ከዓ ተለማመዱ ክንደይ ዝኣኽሉ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኺ ኢልኩም ምሕታት ኣይትረስዑ።
0: How many cousins do you have? I have 4 cousins.
1: ግርም ሕጂ ነቲ ዝነበረ ዕላል ብምሉኡ ብምስማዕ ዘቕረብኩምዎ መልስታት ደጊምኩም ስምዕዎም።
0: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
0: I have 4 cousins.
1: ጽቡቕ ስራሕ ሕጂ እምበኣር ንሰባት ክንደይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ከምኡ ውን ሓቦታት ሓትነታት ኣኮታት ኣሞታት ከም ዘለዎም ክትውከስዎም ትኽእሉ ዝተምሃርኩምሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ። ምስ መሓዙትኩም ኮንኩም ብእንግሊዝኛ ሃው መኒ ዱ ዩ ሃቭ ክንደይ ኣለኩም ብምባል ተለማመዱ። ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ።
3: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16.19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Mai saurare assalamu alaikum, Rabi'atu rinka ce ke fatan kun mu lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Iran ta bada umarnin dawo da internet bayan tsawon lokaci. Isra'ila ta ce za ta zafafa hare-haren da take kaiwa Lebanon a kokarin ta na ruguza kungiyar Hezbollah. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke gargadin al'ummar arewa maso gabashin kasar, rahotanni daga jihar Kwara na cewa wasu masu dauke da makamai sun kai hari fadar wani basarake tare da sace akalla mutum 10 cike har da matansa da yayansa.
4: Sun kone fada amma ba duka bane, kuma bayan wannan sun yi kidnapping matansu 3 da yaransu 4 da suka dauki mata 3 da yaran suka wuce.
3: Haro a Najeriya yau ne babbar jami'ar hamayya ta kasar ADC ke gudanar da zaben fitar da dan takarar shugaban kasa.
5: Wannan zabe ne tsakanin gogaggun yan siyasa kuma wanda babu faduwa a cikin sa, kowa ya ce a cikin sa abu daya ne, dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
3: Muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya.
6: Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce za a dawo da internet a kasar, inda kafar yaɗa labarai ta kasar ta ce za a yi hakan ne a gobe Talata. Iraniyawa da dama sun rasa damar shiga internet har da manhajoji kamar su WhatsApp tun bayan da aka soma yaƙi a ƙarshen watan Fabrairu. Mutane ƙalilan ne suka samu damar amfani da internet ɗin ta hanyar manhajar VPN da ke ba su damar yin amfani da internet ɗin ba bisa ƙa'ida ba, da kewaye hannun da aka yi wani tsari da ke da tsada. Matakin na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya ce na soci babbar yarjejeniya mai amfani da Iran ko kuma a watsar da ita gabaki ɗaya. Sai dai jami'an Iran ɗin sun ce har yanzu akwai abubuwan da ba a kammala ba kafin cimma yarjejeniyar. Isra'ila ta ce za ta ɗaukaka hare-hare da take kaiwa Lebanon a ƙoƙarinta na ruguza ƙungiyar Hezbollah. Ƙungiyar ta Hezbollah ta ci gaba da ƙaddamar da hare-hare da jirage marasa matuƙa ga sansanonin soji da ke kan iyakar Isra'ila ta arewaci, waɗanda Isra'ila ta ce sun kashe mutum fiye da 24 a kasari sojoji. Rahotanni sun bayyana cewa akalla 'yan Lebanon 3,000 aka kashe a kwatankwacin wannan lokaci, sannan an kashe akalla 400 tun bayan tsagaita wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin Isra'ila da Lebanon a watan Afrilu. Fafaro Maliyo ya gargaɗin cewa ƙirƙirar basira ta AI na barazana ga kasancewar ɗan adam a duniya, kuma bai kamata a yi amfani da basirar ba wajen tattara iko ga wasu mutane ƙalilan. a bayaninsa na farko da ya fitar kan alƙiblar cocin katolika ya ce duk da fa'idar da AI ke da ita wannan fa'ida ba hujja bace ta cutar da jama'a inda ya ƙara kiran cewa ya kamata a yi wani abu wajen rage tasirin AI kan muhalli sannan kuma ya ce bai kamata sojoji su rika amfani da ƙirƙirar basirar ta AI ba
7: Then he also looks at virtual interactions in some ways.
6: Wakilin BBC ya ce ya kuma yi bayani kan yiwuwar tattaunawa ta internet ta maye gurbin tattaunawa ta gaba da gaba wanda zai cire abin da ke nuna dan adamtaka. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce yaduwar cutar Ebola a ciki da wajen jamhuriyar demokradiyyar Congo na neman fin karfin kokarin da hukumomi ke yi wajen dakile cutar ya ce jinkirin da ake samu wajen gano masu dauke da cutar ya sa masu yaki da ita na fuskantar cikas a kokarin su WHO ta ce zuwa yanzu mutum 220 ne ake zargin sun mutu sakamakon cutar ta Ebola
8: Safe burials are being carried out by Red Cross teams.
6: Wakilin BBC ya ce kungiyar agaji ta Red Cross na gudanar da jana'iza cikin takatsantsan da kashin kariyar jami'an tsaro domin a gujewa yaduwar cutar. Haka zalika hukumomi a Uganda sun tabbatar da ƙarin mutum 2 da suka kamu da cutar ta Ebola. Rasha ta gargadi 'yan kasashen waje da ke Ukraine ciki har da jami'an diplomasiya da su fice daga Kyiv. Inda tace tana shirin kai wasu hare-hare kan babban birnin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce dakarun Rasha za su kai hari ne kan kamfanonin samar da kayayyakin tsaro na Ukraine waɗanda ke tsarawa da samar da jirage marasa matuƙa. Sanarwar ta ce Rasha ta shirya kai harin ne a matsayin martani kan abin da ta bayyana a matsayin hari da gangan da Ukraine ta kai kan wata makaranta da ginin ɗalibai a Starobilsk. Wani yanki na gabashin Ukraine da Rasha ta mamaye.
7: The Ukrainian military has denied deliberately targeting civilians.
6: Wakilin BBC ya ce sai dai rundunar sojojin Ukraine ta musanta kai hari kan fararen hula da gangan. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
3: To a gaishe ki Aisha Aliyu Jafar. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni to kamar yadda wata kilwasun ku suka ji a cikin labaran duniyar cewa Faforo Maliyo yayi gargadin cewa girgirarriyar basira ta AI na barazana ga kasancewar dan adam a duniya kuma bai kamata ya amfani da basirar ba wajen tattara iko ga wasu mutane kalilan a bayanin sa na farko da ya fitar kan alƙiblar cocin katolika ya ce duk da fa'idar da AI ke da ita wannan fa'ida ba hujja bace ta cutar da jama'a inda ya ƙara kiran cewa ya kamata a yi wani abu wajen rage tasirin AI kan muhalli sannan kuma ya yi kira ga wato ya ce bai kamata sojoji su rika amfani da ƙirƙirarriyar basirar ba inda ya ce dole a raba fasahar da makamai ga rahoton Habiba Adam
9: yayin da wannan wasiƙa ta fi mayar da hankali kan ƙirƙirarriyar basira ko AI Faforo Maliyo ya sanya wani abu mai ƙarfi da girma na neman afuwa kan rawar da cocin na Vatican ya taka kan bautar bayi Inda ya ce abu ne mai wuya a ce ba za ka ji bakin ciki ba matuƙa idan kana tunanin irin matuƙar wuya da wulaƙancin da mutane da dama suka sha. Faforo Maliyo ya kuma rubuta cewa yana mai neman gafara da sunan cocin. Ya yi magana kan cinikin bayi ne inda ya danganta shi da AI. Yana mai hasashen cewa duniya tana cikin hatsarin mayar da ci da gumin mutane wani abu da ba komai ba a wajen sarrafa AI da kuma aiwatar da shi. Wasu daga cikin hotuna mafiya tayar da hankali na bauta da ke kunshi a kundin na gargadi kan daidaita tarihin cinikin bayi ne kai ga mace-mace da kuma wata barazanar da ake yayi ta hanyar bautarwar internet. Faforo Maliyo wanda ya hasashen hadarin mayar da ci da gumi ba komai ba ya ce al'umma ta zo wannan gabar. Shugaban cocin ya gabatar da kundin ne a fadar Vatican tare da wasu masana kan ƙirƙirarriyar basira da suka hada da Christopher Ola. Wanda aka kafa katafaren kamfanin AI na Amurka Anthropics da shi kuma a lokacin da yake tsokaci bayan gabatar da kundin Ola ya ce duk wani wajen da ake yin AI ciki har da nashi suna aiki ne a yanayi na wani abin da za su samu da kuma wasu matsaloli waɗanda a wasu lokutan ke sa cin karo da yin abin da ya dace idan aka bar abubuwan AI ga masana kwamfuta kawai cewa su za su kula da shi to zai zama wani kuskure in ji Ola Domin tambayoyin da AI ya janyo sun fi karfin masana masu bincike a harkar ba wai kawai ta fuskar abin da kaje ya zo ba har ma da yadda suke
3: a gaishe da Habiba Adamu da wannan rahoto da ta hada mana To idan muka je Najeriya, rundunar ƴan sanda ta jihar Kwara ta tabbatar da cewa wasu da ake zargin ƴan bindiga ne sun kai farmaki cikin dare a garin Yashikira dake karamar hukumar Brutain, inda suka kona wani bangare na fadar sarkin garin tare da sace mutum 10 ciki har da matan aure da ƴaƴan sarkin mai martaba Alhaji Umar Siriki. Ƴan sanda sun ce maharan sun kai harin ne da misalin karfe 10 wato da misalin karfe 2 na dare, inda suka kai harare lokaci guda ofishin ƴan sandan garin da kuma fadar sarkin. Honorable Sa'idu Baba dan majalisar dokokin jihar Kwara ne ya kuma yi wa Imam Sale karin bayani.
4: Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiya kama misali karfe 10:02 da dare su dan binduga suka shiga garin da ake kira Yasikira a Bartin local government a Kwara state kusa da border da Benin Republic. Suka shigo garin da zuwansu police station ne suka je suka yi attacking, suka yi harbi-harbi a wujen, daga wujen suka wuce gidan sarki direct, ba su je ko ina ba gidan sarki, suka je suka kone motocin da suke yake cikin fadan gaba daya, kuma sun kone fada amma ba duka bane. Kuma bayan wannan sun yi kidnapping matan su uku da yaran su hudu, da suka dauki mata uku da yaran suka wuce. Abin da ya faru kenan.
10: Kenan ina fahimce ka dama sun kawo hari fada shi sarkin ne kai tsaye kenan, ba wai sun kawo hari cikin gari ba gaba daya?
4: Ba cikin gari ba, police station da fadan sarki ne kawai suka je, kuma da suka gama sun wuce da matan su uku da yaran su guda hudu.
10: Amma ku me kuka fahimta game da wannan hari da aka kai? Ɗan bindiga ne ko kuwa a wasu ne suka kawo shi sarkin hari?
4: To wallahi mun abinda muka dai don waɗanda suke wajen suke operating this ISWAP ko ASWAP ne ake kiran su, sune suke siya wajen.
10: Wato su suke da karfi a wajen kina?
4: Su suke da gaskiya, su suke da karfi a wajen. Ko sarkin ma tun da safe ina ta neman numban su ban same su ba to ko. Amma dai majiya don nayi magana da council chairman ne da dan garin mutanen yaran Malam Mahmuda ne.
10: Kamar suwa kenan?
4: Su ISWAP ne.
10: Wato ina fahimci ka bisa bayanan da ka tattara ƴan ISWAP ne suka kai wannan hari?
4: Dan ISWAP ne suka kai harin, don su ne kawai suke bangaren can.
10: To kamar yanzu wani hali yake ciki a wannan gari?
4: To yanzu dai garin wallahi akwai zulumi, don tun lokacin waɗanda suka gudu kamar karfe 1:10 ne kowa ya fara dawowa daga gari, amma garin dai ba wani hidiman da ke tafiya yanzu, kowa yana cikin gidansu ne, ba abin da ke tafiya.
10: Amma dama ana samun harhara irin waɗannan ne a wannan wuri?
4: To a garin dai ba a taɓa samu ba.
10: Wato wannan ne karin farko kenan?
4: Yanzu ne farko, yanzu wannan ne karin farkon su. Sai dai siyan su boda da Benin can, siyan babban nan sune ake samu a garin, amma cikin garin kan ba a taɓa samu ba.
10: To ya batun aika jami'an tsaro kila? Akwai jami'an tsaro a wajen yanzu?
4: Yanzu an aika jami'an tsaro, an aika ma sojoji da su police duka sun riga sun je can tun jiya. Gwamna da ya yi tafiya akan abun hare-hare ma ya sa yanzu ya dawo. So insha Allah zai kira mitin gaggawa kuma su dauki matakin da ya kamata. Amma kafin lokaci ya riga ya ba da umurni sojoji da suke can da su dan sanda duka suna a garin ya su kira yanzu haka.
3: Honorable Sa'idu Baba dan majalisar dokokin jihar Kwara a Najeriya kenan. Rundunar sojin Najeriya ta gargaɗi mazauna yankin Arewa maso gabashin ƙasar kan yiwuwar har-haren ƙunar baƙin wake da na bama-bamai da mayakan Boko Haram da na ISWAP za su iya kaiwa yayin bukukuwan babbar sallah. Sai dai rundunar ta ce ta jibge dakarunta tare da kayan sa ido domin daƙile duk wata barazana. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
11: A cikin sanarwar da shedikwatar rundunar sojin Najeriya da ta fitar, ta ce sahihan bayanan sirri sun nuna akwai yiwuwar mayakan Boko Haram da na kungiyar ISWAP su yi amfani da lokacin bukukuwan sallah babba wajen kai hare-hare kan fararen hula ta hanyar amfani da ƴan ƙunar bakin wake da kuma dasa bama-bamai, musamman a wuraren da jama'a ke taruwa domin gudanar da shagulgulan sallah. Sanarwar ta kara da cewa rundunar ta tura dakarunta zuwa muhimman wurare masu hadari a dukkanin sassan yankin, yayin da aka sanya na'urorin tattara bayanan sirri domin bibiyar duk wata barazana da kuma tallafawa ayyukan tsaro da ake gudanarwa. Har wa yau sanarwar ta ce an kara yawan sintiri tare da haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da kuma sauran hukumomin da abin ya shafa domin hana duk wata baraka ta tsaro a lokacin bukukuwan sallah babba. Har wa yau rundunar ta kuma shawarci mazauna yankin da su kasance cikin shiri tare da kaucewa zirga-zirgar da bata zama dole ba musamman da daddare. Sanarwar ta kuma buƙaci jama'a da su gudanar da sallar Idi da sauran bukukuwa a kusa da gidajensu, su gujewa manyan taruka idan zai yiwu. Sa'annan su gaggauta sanar da jami'an tsaro duk wani mutum ko motsi da basu gamsu da shi ba ko kuma wani abin barazana da aka yasar babu mai kula da shi. Rundunar haɗin gwiwar ta tabbatarwa mazauna yankin cewa dakarinta na cikin shirin kota kwana domin hana mayakan samun damar kai hare-hare a duk lokacin bukukuwan sallar.
3: To a gaishe ka Ahmad Kabo Idris. To a Najeriya har yanzu dai muna kan batun tsaro inda gwamnatin jihar Katsina ta karin haske game da wani tsohon mashawarci ga gwamnatin jihar da aka kama kan zargin satar mutane domin kudin fansa. Gwamnatin ta ce tun kafin a kama Nura Garwa kan zargin satar mutane ta kore shi daga makamin mai ba gwamnatin jihar shawara kan harkokin raya al'umma. Dr. Nasiru Ma'azu shine kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida a jihar ta Katsina ya kuma yi wa Awwal Ahmad Janyau karin bayani.
12: To na farko dai shi wannan wanda ake ta magana wato Nura Aliyu wanda aka fi sani da Nura Garwa daman can an kore shi a cikin wannan aikin da ake ta na mai taimaka ma shi gwamnatin jihar Katsina kan harkokin wannan community development program da ake yi. Ko banda haka ya aji aiki kuma ba a tare da shi a gwamnatance. Na biyu kuma shi ba wai taimaka masu garkuwa da mutane ba, shi dan garkuwa da mutane ne saboda yayi garkuwa da yaro dan shekara 8 a nan Katsina a wani kwatar da ake ce masa Rauna Housing Estate ranar 13 ga wata.
13: To kamar zuwa yaushe ne ita aka gano cewa yana wannan haraka ta satan mutane?
12: To ai bincike ne ya tabbatar da haka tunda da aka kama shi din an bi hanyoyi da na sirri na jami'an tsaro da aka kama shi. To nan ne aka gane shi ne ya kama yaron ya tsara duka hanyoyin da za a rike yaron da kuma kudaden da za a biya na fansa domin an so yaron.
13: Amma lokacin yana rike da wannan mukami na mai taimaka wa gwamna?
12: A'a bai tun kai ma a zo gabar da ya aji aiki ai shi an riga an kore shi ga saboda an kama shi da laifuka na rashin gaskiya saboda haka an riga ita ma'aikatar ta riga ta salime shi da wannan aikin ta rabu da shi.
13: To kamar yanzu ganin irin haka ta faru wa ne mataki kuka dauka a gwamnatance?
12: To ai kamar da kowa ya sani dai ita gwamnatin jihar Katsina kalkashin Malam Dukko Umar Radda a matsalar tsaro da mu ita ce aka fuskanta. Muna samun nasarori a kwarai da gaske saboda yanzu kananan hukumomi wajen kusan guda 16 ko zuwa 17 an samu sauki. Kamar yanzu in ka je karamin hukumar batsari da inda shi wannan mai garkuwa da mutane fito magana harkar shi wannan kidnapping da kuma magana kashe-kashe na barayin daji ya tsaya, haka ma karamin hukumar Safana, ma karamin hukumar Dan Musa, haka ma karamin hukumar Jibiya, haka dutsen ma karamin hukumar dutsen ma abin ya rige kwarai da gaske. An samu saukin wannan hare-hare fiye da ba a zato.
3: Dr. Nasir Ma'azu, kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar Katsina. To yanzu karfe 9 ne saura minti 14 agogon Najeriya da Niger Rabi a tarin kace ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To a Najeriya a yau ne babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ADC ke gudanar da zaben fitar da dan takarar shugaban kasa. Mutum uku ne ke fafatawa a zaben: Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya da kuma Rotimi Amechi tsohon gwamnan jihar Rivers da Hayatuddin Muhammad. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC ya kuma shaida min cewa ana sa ran kammala zaben zuwa gobe. Ga dai ƙarin bayanin da yayi mu.
14: To yau dai mun fara yin primary election a dukkanin fadin Najeriya, mababu 8809. Mun gudanar da babukan mu kuma fa ana kanyi, kuma dukkanin wanda suke neman takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya sun halatta a jihohinsu a mababun fu domin gudanar da wannan zabe. Kuma zabe yana tafiya cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma kowa yana gamsuwa da yanda abubuwan suke tafiya.
3: To shin wannan zabe na rana guda ne daga yau an gama shi kenan?
14: Eh, zabe ne wanda iya lokacin da mazaɓin suka gama ko ina suka gama daga nan zuwa gobe. To da yaddar Ubangiji ba a fara samun sakamakon babin yanda abubuwan suke gudana daga jihohi.
3: Yaushe za a sanar da sakamakon?
14: Muna sa rai da yaddar Ubangiji zuwa gobe da yamma ko gobe da daddare ko wajibu da safan Allah yadda. Ya danganta da lokacin da jihohi suka turo dukkanin sakamakon babin su. Babe ne wanda ake yin shi a bainar jama'a, ake tsaya ake kirga al'umma. To da haka komai zai iya faruwa, zai iya kare shi yau ba a iya gama shi gobe, da yamma an gama shi da yamma ba a iya famu sakamako jibu da safan Allah ya kai mu.
3: To wannan zaben na dan takarar shugaban kasa ne kuke yi a yau ko kuna duka kujerin ne?
14: Ranar 21 ga wata mun gudanar da zaben dan majalisar jiha
5: fanatoci da kuma ƴan majalisar wakilai na tarayya ranar 22 ga wata, kuma mun gudanar da baban gwamnoni a dukkan fadin Najeriya. Yau kuma da muke magana da ke muna gudanar da baban shugaban ƙasa ne a dukkanin fadin Najeriya.
3: To wasu na ganin wannan kamar dai zaben jika na yi ka ne saboda kamar an san waɗanda za ku sanar.
5: A'a, ba an san wanda ba mu sanar ba, zaɓe ne wanda al'umma ne ba su yanke hukuncin cewa waye ne ba su zaɓe su. Har yanzu ni da muke magana da ke ban san waye zai iya cin wannan zaɓen ba, amma abin da yake da ƙarfin gwiwa a kashi ne duka waɗannan mutanen guda uku da suke takara, a cikinsu babu wanda bai fi Afuwaju Bola Ahmed Tinubu ba ta kowane ɓangare. Babu wani wanda a cikinsu wanda yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu sauyi ba. Babu wani wanda a cikinsu yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu tsaro ba. Babu wanda idan ya bamu shugaban ƙasar tattalin arziki ba bai dawo ba. Don haka wannan zaɓe ne tsakanin gaggun 'yan siyasa, kuma wanda babu faduwa a cikinsa, kowa ya ci a cikinsa, abu ɗaya ne dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
3: Waɗanda zaɓen bai yi ma daɗi ba, wani mataki za su iya ɗauka?
5: Shi wannan zaɓe ne wanda na gaya muke, babu wanda bai faɗi, babu wanda bai yi nasara. Da wanda ya ci da wanda ya faɗi, duda ma buƙatar guda ɗaya ce, Najeriya tana neman rushewa. Mutane ba sa iya cin abinci, babu tsaro a Najeriya, mutane ba sa iya tura 'ya'yansu makaranta. Ake so a dawo da martaban Najeriya, a dawo da tsaro a Najeriya, tattalin arziki ya bunƙasa. To tunda duka buƙatar guda ɗaya ce, babu wanda bai yi nasara, babu wanda bai faɗi. Duk ƙudurin ɗaya ne, duk wanda Allah ya bayyana a matsayin wanda ya yi nasara, za a dunguma a tare-tare domin ceto Najeriya a halin da ake ciki. Domin zuwa gaba, idan ba a yi haka ba, Najeriya ma ba iya rasa ta.
3: Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To dubban matafiya na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda cinkoson ababen hawa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna ya tilasta wasu su shafe sa'o'i, wasu ma har da kwana akan hanyar. Sai dai hukumar kiyaye hadura ta Najeriya ta shawarci direbobin da ke tafiya ta hanyar Abuja zuwa Kaduna da su yi amfani da wasu hanyoyi domin kaucewa cinkoson da ke addabar babban titin a irin wannan lokaci. Ga dai rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
15: Wasu daga cikin matafiyan da suka makale a cikin cinkoson a hanyar ta Abuja zuwa Kaduna sun shaida min cewa tun da safe suka tsinci kansu a cikin cinkoson, duk da cewa sun kaucewa hanyar Zuba zuwa Jere, inda suka zabi ta Buhari zuwa Jere. Haka kuma sun ce cikin waɗanda suka tara a cikin cinkoson, har da waɗanda suka shafe sama da kwanaki guda zuwa biyu a cikin cinkoson, ga dai ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin su yayi min.
16: Wasu da ne dai gaskiya wannan sa aka samu cinkoson sosai, wasu ma a kasan kai kwana a gurin.
15: To kamar ku kwanan ku nawa?
16: A kuma mu kwana ba tun dai sun buka fito dai sai yanzu muka samu mutum daga nan. Wasu ababen hawa ai suna nan a tsaye, wasu ko tafiya, wasu ma sun kashe ababen hawa kawai sun hakura sun tsaya. Wasu kuma sun fito irin wanda za ka suna hawa tireloli wanda suka danye wata, wasu suna rage tafiyar a kafa da kayan sa hannu haka.
15: To kamar ku ta ina kuka samu kuka fita tun da ka ce hanyar a cushe take, wasu ma sun bar ababen hawansu ba sa wucewa?
16: Irin gefen-gefen nan, to tana ake samu an aran ratsewa. Akwai irin 'yan garuruwan haka da suka fito suna ɗan da kayan aikin su haka suna ɗan fitar da hanyoyi da ake samu ana mammakalewa dai ana bibiya ana wucewa. Inda abin ya fi yawa da bane zuwa Jere, to kuma mun samu wurin yankin nan, to amma sai da akalla ba kasar ba za ka iya yin awa uku ko huɗu kafin ka fita da wannan gurin.
15: To ya yanayin jami'an kiyaye hadura ta ƙasa, shin akwai su a wajen ko kuwa?
16: Gaskiya babu, amma dai akwai hukumar sojoji suna ta kokari, iyaka kokari don su suke ta kokarin buɗe hanyar ba.
15: Shehu Muhammad shi ne shugaban hukumar ta kiyaye hadarurruka a Najeriya, ya kuma yi ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka kan wannan batu.
17: Duka jami'anmu mun fito da su, kuma wani abin sha'awa, wato muna ƙara gode ma sojoji, wato duk sojojin da ke kan hanyar nan su ma sun fito. Sun tsaya domin wani lokaci ganin sojan ma a hanya ya sa wasu kan ji tsoronsu in sun ce ka tsaya ka kauce, sukan tsaya. Domin dole sai mun tsaye da wasu, wasu sun wuce sannan mu ce to kuma ku zo ku wuce, to wannan ya ƙara taimakawa. Tunda akwai hanyar da za a yi taho za a iya zuwa Abuja ko Abuja a je Kaduna takaciya, a bi ta Gumel, a bi ta Kagarko, sai muka ce to dan Allah da annabi mutane in suna son samu sauki maimakon su zo su yi awa shida awa biyar suna tsaye su riƙa bi ta wancan hanya. An ɗan samu sauki ya kasance hanyar ta ɗan buɗe.
15: Haka zalika shugaban hukumar ta kiyaye hadarurruka ta Najeriya Shehu Muhammad ya kuma buƙaci direbobi da su ci gaba da bin dokokin hanya, su kuma guji tukin ganganci da satar hannu a yayin tuki, tare da bin umarnin jami'an kula da hanya. Khalifa Shehu Kaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
3: To yau ce ranar Afirka, ranar da aka kirkira kungiyar tarayya Afirka ta AU a shekara ta 1963 a birnin Addis Ababa na Habasha, da zumar haɗin kai da kuma kare martaban nahiyar a kowace shekara irin wannan rana akan yi waiwaye da duba ina ake wajen ci gaban wannan yanki da al'adunta da kuma muradai Umai Masana Abdulmumin ta tuntubi Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan lamarin duniya domin duba rawar da kungiyar ta taka ko akasin haka daga lokacin kafa ta zuwa yanzu ga kuma karin bayanin da ya mata
18: akai la'akari da ginshikan da suka kafa kungiya din a 1963 a wannan lokaci manya-manyan manufofin kusan za a ce ba su wuce biyu ko uku ba tabbatar da ci gaba da samun yancin kasashe wanda a lokacin da dama kasashe suna karkashin mulkin mallaka a Afirka sannan kuma ainihin hadin kai baya ga hadin kai kuma da ainihin samun tabbatar da yancin nahiyar Afirka ta wajen kasancewa yan ba Romu wannan nahiya ta kasance ita ba ta cikin siyasar cacen baki a lokacin da yake yana cikin ginshikan siyasar duniya a wannan lokacin cacen baki tsakanin tsohuwar tarayyar Soviet da kuma kasar Amurka
3: ana iya cewa kamar nahiyar Afirka ta ci gajiyar wannan kungiyar kamar manufofin kafa kungiyar
18: akwai nasarori da za a ce an samu tunda akalla kafin canza sunan da ta yi rikidewa da ta yi a shekara 2002 akwai abubuwa da yawa nasarori tunda a wannan lokaci babu wata ƙasa in aka cire ƙasar da har yanzu take fuskantar mulkin mallaka ta ainihin yammacin Sahara wato yan Polisario a lokacin Afirka ta kudu tana fuskantar bala'in mulkin wariya na launin fata haka Namibia haka su Angola haka su Mozambique daga shekara ta 2002 kuma kafin a canza sunanta to duk waɗannan kasashe sun sami yanci musamman ƙasa irin ta Afirka ta Kudu amma fa wajen harkar haɗin kai to har ba a samu nasara ba tunda ko a kafin ta canza sunanta akwai fitintunu da yaƙi da ya dinga barkewa tsakanin ƙasashe makwabta
3: me yasa kake ganin kamar haɗin kai ya kasance kalubale a gare wannan kungiya har yanzu
18: saboda babu halacci daga yawa daga cikin shugabannin da suke mulkin nahiyar Afirka da yawan su mutane ne waɗanda suka yi ko dai ainihin amfani da ƙarfin tsiya da ƙarfin mulki suka fifita kansu a mulki yau muna maganar nan akwai shugabanni irin su Ingweso irin su Paul Biya irin su Paul Kagame irin su Yoweri Museveni daga wanda ya shekara 40 ne sai 30 da wani abu
3: To wannan yana iya kasance kamar abin da ya sa har yanzu za a ga ci gaban ba kamar yadda aka yi tsammani ba idan aka ce za a kwatanta da kasashen yamma?
18: Wannan shine babban dalili kuma ci gaban kasashe masu tasowa ya kamata su yi la'akari da sauran kasashe ɗan uwansu ne misali Najeriya ta kalli kasashe irin su Brazil misali wanda tarihi da yanayi ya zamanto iri ɗaya na tarihin mulkin mallaka na mabambantan jama'a da bambancin addini da kabilanci da kabila da sauransu amma suka ci gaba suka kuma yi ma kasashen Afirka fintinkau sai idan shugabannin Afirka tun daga can inda ake ce ma kawan Afirka su Somalia su Habasha har zuwa kudancin Afirka har zuwa arewacin Afirka irin su Libya irin su Algeria da kuma yammacin Afirka da sauran kasashe na wannan nahiya gaba daya ya kasance akwai shugabanci na gari muddin shugabanci ya koma na ƙarfi ne ko da ana kiran shi na demokaradiyya ne to zai wahala wannan kungiya ta farfado ko kuma ta samu karfin da ya kamata ta samu
3: Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan lamarin duniya kenan to yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni
19: Kocin Inter Miami ya ce raunin da dan wasan kungiyar dan kasar Argentina Lionel Messi ya ji ba wani mai tada hankali bane Dan wasan mai shekara 38 ya fita daga filin wasan da Inter Miami ta buga da Philadelphia Union a minti na 78 da fara wasan rike da kafarsa ta hagu. Messi wanda ya lashe Ballon d'Or 8 a tarihi. Ana sa ran zai halarci gasar cin kofin duniya da za a fara a watan gobe. Bai sanar ba dai a hukumance ko zai buga wa kasarsa ta Argentina gasar. Ko da yake ita ma Argentina bata fitar da jerin sunayen yan wasan da za su fafata mata a gasar ba. Kocin Napoli Antonio Conte ya sanar da shirin sa na barin kungiyar a wannan kakar watanni 12 bayan jagorantar kungiyar da yayi ta kai ga lashe kofin Serie A tsohon kocin na Chelsea da Tottenham ya sanar da haka ne a taron manema labarai bayan nasarar da ya samu akan Udinese da ci ɗaya mai ban haushi a wasan karshe na kaka tun a bara ne Conte ya so ya bar kungiyar sai suka sake cimma yarjejeniya da shugabanta De Laurentiis Napoli wadda ta kare a matsayi na biyu da tazaran maki 11 tsakaninta da Inter da ta lashe kofin ta kawo ƴan wasa irin su Kevin De Bruyne da Rasmus Højlund domin ta kara kaiwa ga nasara sai dai jinyar da suka yi ta fama da ita ta kawo musu koma baya Chelsea wadda ita ce gwarzuwar da take rike da kofin FIFA Club World Cup ta gaza samun tiketi zuwa gasar Europa ta bana Blues da ta kare a matsayi na 10 a teburin Premier da maki 52 ta fuskanci koma baya na rashin kokarin da ta fama da shi a kakar nan. Chelsea da ta kori Enzo Maresca a tsakiyar kakar bana. A yanzu ta sake daukan Xabi Alonso a matsayin wanda zai maye gurbin sa da zai jagorance ta a kakar 2026-2027. An wasan kwallon tennis dan kasar Switzerland Stanislas Wawrinka yayi bankwana da gasar French Open. Wawrinka wanda ya lashe gasar Grand Slam sau uku a tarihi yayi rashin nasara a hannun dan kasar Netherlands Jesper de Jong da ci 6-3, 6-3, 6-3 da kuma 6-4.
3: To an gaishe ka Muhammad Bahare Faye da labarin wasanni.
20: Samu karin labarai daga BBC da kauri daya.
21: Wato bbc.com/hausa.
20: Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutuwan da ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin internet daya. Ziyarci bbc.com/hausa.
3: To wannan haka yake sai ku garzaya shafin namu na bbc.com domin karanta labaran da muka wallafa muku. Akwai bayanin gwamnatin Najeriya ta bayar da hutun babbar sallah, akwai kuma me ake cikin yiwuwar cimma yarjejeniya tsakanin Iran da kuma Amurka. Sannan kuma mun sanya muku bayanin yadda ake aikin haji a wannan shafi namu, kuma kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin baki daya da sauran shirye-shiryen namu a wannan shafi namu na bbc.com. Da haka kuma za mu sallama da ku a madadin Khalifa Shehu Kaji da ya hada shirin da kuma Fatawal Muhammad da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'atu Rinka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.